0: ara mi olufe oruko mi ni woli rotimi ile somi baba si oni daddy mommy mo kiyin loni ti se ojo anu era anu gba ninu rin ajo yin ni oruko jesu anu ko darapo mo yin ori be ko yi pada jesu christi oluwa wa ami daddy mommy mo gbagbe loni mo nbo ni ilogbo elegba town hall te ba ti de yanuera bus stop lagos badagry expressway ko ju 5 minutes sibe yen ele n lo si ilogbo elegba town hall ago mejo aro yi si ago mokanla ni e wa je ka lo gbadua
1: jesu oluwa wa en ti ko me je so wa ni en ko ni ko jesu ni papa e wo te do ni oluwa fa oluwa ni
0: ti lanu te gbadua yen ni oruko Jesu be ti bere be gege ni emi mimo yo se e gbo ikede yi gbogbo eniyan saaju on gbogbo mo ti so lekan pe mo nbo ni ilogbo elegba laaro yi ti se ojo anu te ba ti de iyanu era bus stop e so fun anybody pe e n lo si ilogbo elegba town hall eni olokada te ba ri o ma gbe yin debe ko ju 5 minutes junction yen iyan ni koko o se wa ri ni Friday ose yi mo nbo ni mo se egbo nti mo fe pin ni mo se o na ni mo ma pin ni ilogbo elegba ni ojo Friday nti fe pin loni ni ilogbo elegba o na ni mo ma pin ni mo se so egbo ro yi ara mi olufe akoko oni wi pe omi enikan kini tumoro yi gbogbo eni ti omi nbe lara re ti ati ko pe ko run e lowo ti orun e lowo o de ma run e lowo ta ba wa ri ofa tabi ogun tabi owo kowo ti nbe lara re yo si jade pelu owo agbara ẹjẹ Jesu iyẹn ni kọkọ e gboro yi gbogbo eda laye to lori ofe lati ma gbo mi se wa ri n to dabi re ni pe iwe Isaiah 55 o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti o ngbe ngbe o ni e wa era lai sowo ofe le ma gba omi yen so gbogbo iwo ti o ngbe orere ngbe o je a pade loni ni gbogbo elegba ni yanora bus stop Lagos Badagry expressway to ba wa di ni ojo Friday mo wa nbo ni bo niyan ni mushi se ri pade mushi yen ororo ororo a iyo e ba pade nbe lagbara lowo ledumare e gboro mi ranu yen na ba kan na e ba pade nbe mu dada ni ko je ka jo gbadu anla se ri gbogbo eyin eniyan olorun lati egbeda sasa aboru mo fi olorun ba beyin abulegba super oshodi gbogbo yin pata to fi di agege odi olowo e ma bo eyin ara mi olufe lati alagutan ayobo e ma bo ni mushin mushin ni ojo Friday yo gbogbo iwo to gbagbo pe kodun to pari n to nle wa ba n to dawole wa pari e ayori sirere e n to wu e lokan e o da mi loju pe olorun ma se fun e je ka jo gbadua ko wa wo bi ti tobi olorun se to e kan losu ni e kan losu every second Friday of the month iwo ti o kole dana to pari e tabi o ntaja oja edere o ti dabe ni pe o ti fe di kan miran iwo to wa nile oko to je pe ile oko ti di bi ogun mo e lowo agbara Jesu ka yen ni koko wa ko je ka ti le jo yin olorun ko wo bi oruko re ti to nibo nibe te ba ti de mushi yen e bere onile gogoro bus stop onile gogoro bus stop te ba wa donile gogoro bus stop yen e so pe e lo si Idera cinema hall Idera cinema hall Tadeyo street number kini number 25 number 27 koju ile karun si onile gogoro bus stop street to wa legbe onile gogoro yen na lo ma gba si sale die wa ti ri olu yen be Idera cinema hall ago melo ni iyen gan ni koko ago meje aro la bere a de pari lago mewa tori tin ba ku o nbe lago mewa yen mo nbo ni ilu Isaga tori ni Friday yen na ni mo fe fun awon ara mi olufe ni Isaga ni omi ti won egbo o ni the same Friday yen na ni o mo nbo ni Isaga omi ti ilu Isaga o ti wa nle gbogbo eyin ara epe ijebu ode iperu eyin ti e nbo lati sotubo gbogbo yin e mura sile gbegede agbina so e gba omi yi gbogbo iwo ti o nidlo anu wa ranu gba tori enikan ki bomi sota gbogbo ota ipatanu ma pada jebi so ofe lomi yen e ni sonwe rara nitori na ko fokan bale nibo ni Isaga te ba ti de Isaga ele lo sabo under bridge ke wa bere oni joku town hall gbole kan si oni joku town hall ni sabo under bridge ago melo ni yen ma bere a ma bere ni ago mejo aro a de pari ni ago kan san egbo ago kan tete de tori ago mewa ni ma kuro lati mushin si Isaga is 45 minutes tin ba de ti de bayi mo gba se niyan a de pin omi yen ni oruko Jesu iwo ni eri kan ara mi olufe loruko Jesu iwo na wa ni eri e gboro yi eyin ara mi olufe ni ilu Ogijo mo nba o ni Ogijo eyin eniyan Olorun ni Ita Oluwo Ikorodu Sotubo emura sile to ba di on the 26 isoji alagbara nbo ni ilu Ogijo be ni o ma ni agbara oruko isoji yi ni my story must change gbole kan si my story must change ito mi ni lati yi pada si rere ni bo ni Ogijo St John Anglican Nursery and Primary School o wa legbe bi oja yen bayi legbe junction main junction to wa ni Ogijo yen ago marun irole la ma bere a de ma pari ni ago mejo lale then to ba di on the 15 isoji wa ni onijoku town hall ni ilu Isaga sabo under bridge onijoku town hall nkan meta loluwa ni kin fun eyin eniyan Olorun nibe yen oruko isoji yen ni my story must change egbo mi dada e wo n to fe sele re egbo eyin eniyan Olorun mo ma fun yin ni ororo egbo ororo yen o wa fun anu ikeji egba mantu onola iketa pankere kini se pankere yen gbogbo le ti didi wa na won eti won fe ja iwo ko le ma fowo ra o emi ni ma fun e loruko jesu iwo ni eri kan pe ero ibani soro yi fun ekurere alaye egbo eyin ara ekiti eyin ara mi olufe ni ilu ekiti ibi te ma ti lo gba awon ororo nkan kan o ni on the 20 ibe yen ni Fajuyi Pavilion tori won ni pavilion pe meji Fajuyi Pavilion lati ago mejo aro si ago melo si ago meta osan ibe le ti ma ri ni on the 20 laaro then eyin ti kire e lo si kire local government e ti ri won lenu gate yen eyin ti Badon e lo si Dugbe te ba de Dugbe e bere onireke local government e ri won lenu ona nbe ti Akure yen di on the 23 ni bo niyan Akure Nepa Kapa Ibele Tiri. God bless you. It is well with you. Kwe ero ebani soro yi 070-67-17-0079. Fi ore adura migba ronse si account number yi bere lati 12-00-699-36-107. Bole ekosi 00-699-36-107. Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church gbogbo iwo to fe send owo yen o ni wa on rere ti

n fi ijalode so mo si yira nile kitikiti ni baba ba ni kin joko pe idi oro ohun loni ni pe je kekere iya ko ma ba je ni nla adifa fun agunyan rebete ti won ni ko fi owo eyan kan bo ori ara re ilu kan ni o nbe ti won fe se ajodun o na mo fi nda fa fun gbogbo awon koloro si ti won gba pa giga ti won ta pa gaga pe ah e je a se deede o e je a se deede o ni won ba pe babalawo won ni ki babalawo wa difa babalawo difa tan ngba to difa o woju opele wo opele fohun se opele oni bale ko ma yan nkan bo so mi eku yo yan babalawo gbo fa ko gbo fa owo ta ba si fi daniyan si fa ti babalawo ni eyin odo te nkawe lowo eyin odo te nkose lowo teyin na si fe deni giga te fe di are orilede te fe di bale ilu te ba wa tabi te tun fe di apase nibikan se ni ke fogbon ke fi ye ogbon laaro yi o ba won ti won so lori wa ti won ba fogbon ye ogbon won o le debe o iwe ni so ni doga o abo eko ko si pe o aboro la so fo mo lu abi to ba denu re tan yo dojiji o eni ti o sise ti o kawe ko le de ku ola o won mo pe ranse ni eru eni to si sise oni o ma se ati le ton mo fo na yo ti soro o tan lenu o ku nikun o tun di dede wo yi ola ka to tun jo pade ara wa e la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyan lati leyin eto yi e se mo dupe ire o ojumo re atun mo wa dede wo yi ola ba be la loro o nro ti oyo o atun jo pada ti temi no di ba yin la lafia a ni pe tin a si ni sanku ire.

0: pe inu won duro si itesiwaju ati idagbasoke yi ti gomina ipile Ondo iyan Honorable Lucky Ayedatiwa to mu deba ipile na ti won si so pe ko tesiwaju ninu idari rere eyi to je pe o nse ni ipile ohun lati le je ki alaafia ati isokan ko le ni duro sise ni ipile Ondo won wa so ninu oro won won ni awon parowa o lati pe ki won gba ebe won yi ki won gba yewo ki gbogbo nkan ko ba le gunrege ninu egbe oselu APC ekurara iroyin ekoja lo sinu we iroyin Daily Post
1: Nje eyin wale iwe to bon je fe gbe gbawo bo nile yi e ma wule da mu jina mo jare ile iwe Queen and Crown ilu Larabo kini pele Ondo gan lo kaju e Ile iwe Queen and Crown ilu Larabo kin nibe lawon oluko wa tin farajin lati ko awon adari rere lojo waju nipase eto eko to maye lori pelu iwa omo luabi to nti iwa Olorun gege bi ile iwe to bon tegbase ijoba lati ma se eto idanwo wa e gati neko be la tun lawon yara akeko lati ile iwe lako bere titi de grammar ninu ayika eleyi to duro re pelu abo to peye lori awon omo yin to fi ma awon yara ikawe to je ti igbalode eleyi ti awon keko aye ode oni kun be fofofo day and board ni wa nile iwe wa awoyanu a ni yara igborin jade wa iyen music studio to fi mo ilegbe fun awon akeko to je ti boarding igbani wole fun sa eto ikeko 2026-2027 lo ti gbera so bayi eto idanwo ase wole ni yo bere lojo kokanla osu keje ati ojo kedogbon osu keje be ni yo tun ma te waju ni ojo kejo osu kejo titi di ojo kejilelogun osu kejo odun yi fun ekunrere alaye ati iforuko sile e pe 0706-071-9708
2: Eku dede woyo eyin temi emi ayafemi alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
3: Hama bale si ilu Ikare ni on the 21st titi di on the 26th ni osu July osu keje ni 77 hotel
2: Tabori wobirin to ti wa ni ile oko lojo to ti pe ti oro mo pe ran ise ma bo lodo femi alagbo tabi won to ti ni kan ri to si nwa si ni tabi wobirin ti nkan osu re ndi ni tabi on le ni tabi won ti nkan rin kiri lagu ara re ma bo lodo femi alagbo tabi won ti ara nta bi eni pe won data si e lara tabi won ti nkan rin kakiri agu ara re ma bo lodo femi alagbo tabi won okunrin ti o le gba bo lori papa gege bi osime ati igalo asiri ti won fi wa nile femi alagbo disin ma bo ke a fi fun ni
3: tabi won ti o nto wele wele lorire bi e meta si meri ma bo nile ise wa
2: number wa re 0706532-6843 lekan si 0706532-6843 aiso ni fi ara wa se ibugbe o ami
4: Nje yin fe ka kule yin lawo to rewa to joju ngbese. Nje yin na fe ki le yin dun wo bi afin oba. Nje o wu yin ke wa laye ka ile yin ko da bi ilu oyinbo. O ya e je ngbe yin de le se to ni be ni re lowo. Wesley Wolf finishes lo mo color tiki ibo tiki tiki shalara ile lai lai. Interior and exterior paintings. Decorative plaster finishes. 3D paintings and 3D panel installations. Mural, less cold, effect, screaming, dark proofing, crack curing, stucco and surface treatment. Oge ile yin to nsumi chesin rin sin yo baje o. Wesley Wolf finishes ni ke pe ko ba yin da pada sipo ko dun wo ko sere kete. Wesley Wolf finishes wa ni shop 18/19 Akinduko complex to wa ninu Akinduko filling station Adofure Idore Road Akure. Ele pe tabi ke WhatsApp won sori 0706-650-5008 tabi 0806-938-8367. Wesley Wolf finishes abanikunle ti o lelegbe
5: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
6: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara ko kagu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062-6253 0916062-6253 oruko money januomo 24/7 abamission gbogbo ig

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode le se riru adaba loro.
1: Atinagbara atinagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gba ta
1: ta la dari le si.
0: Ah si ni boju lai pare sa
1: ko. Ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
0: Ibi ni oturo to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Agbara lowo Olorun.
1: I'm here. O dara moko ekiti
2: ni won le nkan ma rin kaakiri ara bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin ole yiwe egbe kan ara e ma nkuta itai ah ija fara lewo
3: ore mi pajapaja nko iso ara fifa so owo atese to nkuriri nkuta itai
2: gogogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi bo se dara to ni biance capsule lo mo opin de ba ara to nta ni ara to yun ni iso ara to ti re aji pepe arugo atakebe pajapaja wa bigba nkan to npuni je tabi rin kaakiri ara yo pora oju amole kedere wa ro run sun ewi ati ibole wa ni won fi se biance capsule jade ajon afda si fowo si
4: biance capsule wa kaka kere bi ti won tin ta ojulowo ogun jake jado ipinle ondo biance capsule wa nilu akure ondo ile oluji ore okiti pupa igbokoda biance capsule tun wa nilu owo ikare akoko isu akoko oka akoko ifo ati nilu kaba ile ise temetayo trado medical nigeria limited lo nse biance capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri biance capsule aladugbo yin e pe 08103369434
5: yẹyin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o n fe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be n bi pelu mi e ba mi ka won to n gbo wa nle
6: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati lewe seda seductional consult ti a kale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
5: e seun opolopo awon eyan ti mo lewe yi kini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
6: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe Cedar Seductional Consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
5: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
6: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe lo ko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
5: bo ni ti oro wo san ati legbe nibo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
6: gege bi a se mo ilewe Cedar Seductional Consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa ko gun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akin fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe Cedar Seductional Consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
5: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
6: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni owo won won kin so ni ekan tori won ti mo bi gbogbo ese ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe Cedar Seductional Consult olorun tin ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
5: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
6: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si lewe wa ni Cedar Seductional Consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission ese o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni Europe tabi ni UK yi
5: awon jo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere katabi keji
6: le kan si ero ibani soro wa ohun ni 080-333-12794 le kan si 080-333-12794
5: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
6: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta nse si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
5: to won ni ke dun ko po so ki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakurepo alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omi ara, wo ijakadi. Ema damu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, aki esi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection, or STDs, ki okunrin ma le, eda, egungun riro tabi egungun sisan e tete koju won pelu Amo Flush Capsule e tete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan amobitas clean salayo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura aba mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun ibo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, PCM Medicine Dealers, bakan na, e ma ri Perigi, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to n ta drinks patapata, ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8855 lekan si 070-88-77-8855 a oni fi aisan lugba o amobitas amo flush capsule ati atura herbal mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afiku awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afiku ma ni atura nile ni gbogbo igba atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja

0: Adaba, 88.9 FM, helps you turn your dreams into reality.
1: Baba kerewa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ti aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe o ti wa so eda ku re te lodo lolufe re ah baba kerewa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kerewa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kerewa wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke asuke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti rekere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbe ra dada ma fi degula baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba eri kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to n sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija oun ni olomokunrin ma di boda sukesuke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi to fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
3: babangana baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mo oogun ta ma fun ọ awa ki n se eyi awa ki n se ohun itọju.

0: 89 Adaban.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ki lo sele
3: ki won to so wa po njo ran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso I nse ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: ni tuto
3: ka sa so pe o ti rawon abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
4: emo lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: lati osu to koja ni mo ti rawon
3: oluso agunton e so
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
5: ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005
4: CDK sórí ẹ̀.

Big man, Jesus. We be above a five below, but you by just a catarin or well, Jesus, Nibel. O lo belere a mo belere yo agwarire ni alaje pa pa wa ma jere ogwaire o pa ko ya mi gwani yi o kon o debu o ma le gbe nanu yi o ma ne ri gbe nanu yi ni o ibo ya ba to bayi ikoja aye ti mi wo o ami se gale ami se gbudu ki se e lodon ye ma konre ti lo nibe korire e de de wa be ko kija ti won fun o gban wo e gban o ma re nwo menu e so ma re o ma re gwo menu o ma re o ha ọmọ ẹ no juju lara e nso ma re waju kona eju wa ka kele ti e to nterun pe ọmọ mi gbọ o gbọ o gbọ o bono ri yan ko kana oli siraf won aja portal bo bo ha bo bo ko mu ru gbọ o gbọ o gbọ o e ya mi se bayi o da bo fo ikutele yo lu ka ko me du bo o da la ka ba ni o ke na ye ya fo won e omo kan e ya fo mi se minister unkun e o wo re wo su sere o re su se yan mi na yi abi o de so lu lu ka ko mi ja ka kiri oja yi e so le e si gbe wiri o le ma mi da ta ran o ona ti mi data sobona e holele to be jo gbe ni adugbo wa wa iraja nga ma seri o e ma hone ka kija ti won fun oja yi o ehe wa se te wa ke ane suru ke baba le gbe suru je oluka ku fe borun ni ke e ma ise ya yo ya mu aka yo abo nga o duwo seri re wura ba ni be Oruba wa patewo re pe wo yo Aba wa patewo re pe we mo leke ariwo pa ona wo la kan ba yen ore su so wo re eyan mi pen re iruka ku mi pen ayi owo ran owo ba oluka lukun abowo ye oluka kun leye re su se nibe ikoja aye ti ganu am se ran yi o ti bi bonu rige re bonu rige re by Michael, you have for me more dear, baby.

Gide la nem bo mi nu le no kon bo kon bo de de nem wo mi ni Facebook kan ka wo mi. Bo si ji mo wa bi wa ka buraye bayi. Mo ra ka yin mi, a ka ma kire, a ka se a ka fofo la la pe karonu. Kari go, kari kene kaka. Sugba o ti to fo. Bi na yo ba ti fo da bo fo yo. Ifo ku fo, iso ku so. Awa ke awa to ti pe a jerun ta ka fofo ku fo nbi yi me na baba lati leyin bo mo ra yi me na ba ya fo me fo wo mse nbe pe tegun me no joyi re me na anem dari mi e hone mo kan gobe mi em lo ke gbe mi ma ya ni a lo pa gbe doro gwa mu ra ni bi e me so luwo jarun mo se ni alu kan gbe de ro wa akene u leke ti agun ami fo o amo egba ona to so bona o so bona o ma agun mo bi ro fokan o lo ka lo ko me na ya mi se yala yala yala yala yala yi Oma re Yesu se. Ya fi mi doja ru nga yi. A bi ba ere gbo wonya re nbe de re. Ire. Eso we ke. Eso u ro. Esi ja dogba ne. Ya ya ya. Aba ka se. Yala. Yala yala. A mi fo. E ye puru ju esa o lo se lu nga yani. Anne ye yiri nara. Anne na dana damu bwa yolo ka keni joki nefo. Anne wana wana. Use nga te ete mono. A de yolo to. Ami yu ha ye. Bo politiki ti gare. Bo politiki ti gare. Ula ti maropa. Ula ti mawa yusi. Aka lanuri gure. Ebe lefo unwa kwa kwa yiri unga pelu unwa ti han ulukalu. Men so worry. Ah, wa don me oni. Wa don me oni ji mi ma fo. Leta no. Ona kere to so bona. A fo nga buke ni gba te ni. A le o. Le do ro ja e ki lo nga fu yi du yi. Fi o ma du yi nga re o. Buke wo de de nga ba. Ya, a ko erun ninu no. Pitore lo lagweje bi ti gbaja bo sunkun emlok pase to no bubo so la emlok yan bi ti yan ina dede etira banga yan mi se godfather god ahinwin god ole olori yere ogu ma se joba mi te kuku ba ya ni at Esu ya pati wan pun pati. Una pati ni agbalagba pe ni. Aji fo ma du yi han re o. Abuke. Ade kilo nga to egba. Aro ne kilo won lokan ne bayi. Agbe ni okere na won, ami joko wale. Ale mi joko wale ke to ro pa ne ga le apa. Ami joko wala ka ranjo. Look how come say I'm a poor rocker, kiri. Kafa tulu buva. Where I'm bending you? I can sell her. I'm a bad neighbor. Look how kunga. Look how kunga ba. Otuma tuhi. Look how kunga ya bani. Buo seriri. Buo seriri. Ura bad. Aboreo. Aboreo. Look how kunga ba ye. Ura sotito. O la je wo nu ise a fo ranti egba a ma ke lo ran oja egba oye run iwa si oye la gbo ma pon a se yin wa a se yin bore
aba mi lo aba mi bo o kan le o kan le ma bina o e mo kan ah o kan le ma kan le oro ye le du ma e dahun o fo afi gbongbo ma pantan o keyin re fo o bole e la je po biri biri o yo ne ba mi se burukun wa bole o o keyin re ra fo ala ka to won de ni mo fo e to won de e ti kanga la je on kan mi o bori mi je se pe bori mi je bu mi me ko ko gbo gan to mi ra yi re bi mo te mi wo re no ya po bu mi ba mi wo re ku e wo ra ba ni be bo fo mi agbalagba lo wo ra dagba ti era buju rin wo ngbo lo wo ngbo ri era aye ti e mi wa ji wa wa da gan dan dan wa da re de de wa da un bula adegbade oba a o ba be we pa my school jo ke yin re bale ona baba fo igbo o ayi wa buju re o ye me fi pa re ni be oma o le o me dajo wo de ma ke bare o le tele oto aka dajo a tete gbe ni da ka ran ti pe ajo eyi bare dajo re leko ti wo to mi dajo ni dai amade bobo iju omo mami abi mi gbe ka awa e ga nberin orire ese sodi iku gbe yan gbo lucky ori mi sa ai da ti wa ese so di ama na be ese di bere ya mule kene do ma nu ebu e ba gbowo yi ama rora o ebe mo be ran mi wa bu ran o igbo wa ka da jo ko mo le to wa ko ajo mo le yeah u koko un ra dare ni gbon yi aye a po ma wole igba o ma de ga be pe ya se normal bo ba do ma e ji se normal e ya se normal bo ba ya oju bo bo ye ti se no su mefa odok ijoba ga ba re baba gbe e nibe we se o kede lo na gbo mi ana ba ne ti lu kan igbo hun ye mi fun aje orin bo ebe ne ti ke ese ti ya ko ni oyo yan e ti ya ni no tori ewo ko no iwo ibu geun wala vi di erun e lo ka kun ya ne sur aka ne sur ya dogba ni ofo awara wa e go nyo bi ope tu dokine afun ami aja ai fun ami ajo mi so ma gali gali bi ai gbi loko owo de de mo ti gbo ku ga di erin o ti ju tene fere o ba mi makel ba mi laun ya gbo ya keke la edigbo lo a ne ne o

ni wipe isele ye o na lo waye nigba ti afrasi ohun ti won ni o se abewu si ile enikan ti won pe ni andoima lakwa iyi ti won ni oje ololufe re lale ojo osimi to koja sugbon toja wipe yin se ni won ni ko mo lo koko ni ile won na gege bi iroyin bo si wa fiye ni iroyin fi yin pe awon ti isele ohun to soju won won ni obirin ohun lo ba ko lati kuro ni ile be leyin na ni afrasi ohun iyi ti o je pe o ti wa pelu obirin mi ninu ile ani iwa la ohun lo ba sele laarin won ani eleyi yin lo mu ki awon omo re mejeji eni lo ba ti ilekun mo won sinu ile gege bi won se to si kuro ni ile ohun sugbon kaka ki afrasi na ki o lo lo ba lo tina bole na eyi ti awon omo obirin omo meji ohun ti won wa ninu ile awon meji na ina ni won ti sun ko to di wipe isele ohun o waye ti ina to si mu won o gbona nu tutu leyin bembe royin iwe royin daily post lo gbe jade loso oni oya mo ko nbe iroyin eleyi lati ipinle Kogi ni awon olopa awon wadi awon meta lo sile ejo lori esun bi won se ni won se kupa olukokan nipinle Kogi ile ise olopa nipinle Kogi lo je po ti filede bayi wipe awon tin pari awon iwadi lori iku omo ogbon odun kan to je oluko ti won popo re ni Miriam Usman iyi ti o je pe won wadi awon afrasi meta won wo lo ile ejo lori ile de apopo wuwo dana se kupa ni oluko ohun lo je oluko ile iwe alako bere kan ile to wa ni ipinle Kogi ti won si ni ogbe mimi ni ojo 25 osu kefa odun ta wa yi leyin ojo meje leyin ti won ni won ti won kan labuku ti won si ni nitori pe ona omo enikan ina ni isele yi onu fi waye e to wa je alukoro ile ise olopa yi ni SP Saliu Oyisa Afsat o fi ide mule fawon oniroyin o gbona nu tutu leyin bembe royin iwe royin the sun onugbe jade lọ́sàn-án ò ní.

0: lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: guy we don't dey talk since o ha make I go do my work eh

0: 106.9 FM. Peace of a dove.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin lanfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni cdcare kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju cdcare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
2: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
1: kini idi ti e fi se ba npe kawon yan kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
2: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun olanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
2: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
2: e seun olotu
1: oro leti bon lati enu ogbeni Abdulakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
6: CDK kini nje be
5: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to o fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodido su mejila tabi ogoji ose
6: iro ni o
5: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi ni sanwo re tan
6: ah o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jọ yi
5: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download CD Care lori Google Play Store ati iOS App Store kiwo na ma jaye CD Care ni welemu ranto nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdcare.app
7: CD Care make life easier
8: hey omo ti de o ti ko wonlu part and part orisirisi sola do gode part and part
9: Part and part to today below the best solar energy supplier 201,999 naira.
8: E wara solar to ma gbe gbogbo ile yi.
9: Ati TV ati fan ati nota won mo ma fi ka wi pelu gbogbo eroja le to ku be.
8: Be ni oni 310,999
9: tun be.
8: Ko ma da won eroja yi fun wakati to po.
9: Be si le yi tun gbe freezer n be pelu just 1 million naira na bo.
8: Bakan ni part and part to today pelu CCTV.
9: Leyi te ma fi wo ile wo office wo bi ise tabi gbogbo adugbo.
8: Lori phone yi for security purpose.
9: E wo.
8: Promo lo lo by you
9: just 53,999
8: for 22 camera
9: so just 32,999
8: for 20 camera kan
9: e ma bo ni new office pattern pa
8: to kale sarin yellow house rekabi
9: ti weba bank lo ba dishi da road akure
8: telephone 070-6642-3064
9: e ku dede asiko yi ibi fi ofi o lati ba igi oganwo ibi sakata para lati ba won oro agbasanko
8: gbogbo awon kan to se pataki to me eniyan lo ni sata waye ni pataki oro sola ati phone ati freezer ta won kan mi to se pataki tori e la se wa gbe
9: part and part
8: to je olotu fu gbogbo nkan won yi wa sori eto lati wa so awon kan ti won tun kode fara ilu
10: ele ti akode ni pe te ba se ra laptop ati phone bi Samsung bi Itel bi Tecno Infinix le o mama gba fans lo fe laptop to be lati ori bi 80,000 naira that is 79,999 si 120,999 soke soke be yen ati awon brand new phone to be lati ori 85,999 si 101,999 soke e o ma gba fans si ni ofe
8: ah o be man ye
10: ani laptop ani printers ani gbogbo computer materials te ba fe lati accessory phones di gbogbo e lo wa e ma bon ni part and part lako street light de lati enhance security materials laye ka ile yin awon street light yen be latori 27,999 si awon bi 30,000 40,000 gbogbo e lo wa lodo wa iyen o tun wa ton si ibe o ani solar cctv cameras latori 25,999 awon solar cctv cameras single lens, double lens, triple lens, four lens, gbogbo e lo wa. Agbe solar ice block machine wa, gbogbo package to ma lo battery, ke to ma fi so bi 1,999,000. To ma ma se bi 50 blocks, 80 blocks, other blocks to lo orun directly. Ni the NEPA lori awon solar systems wa. Ani ile alabode to je fa awon student to je pe ani oni 150,000 naira. Ti won le lo fi gbe laptop won, ba fi de gbe fan won. A tun wa ni to je pe tun ni bulb ko se po mo nlo iwe ko nina kon tun le yo lo library won le gbe kiri so ko si essence pe mi irina kawe mi iyan 150,000 naira atun wa ni ele to pe myself and my family oni 251 oni 300,000 wa oni 500,000 wa ni solar ni lati do the normal part and part multipurpose multipurpose lori laptop lori solar lori phone
8: e je ki awon eyan mo ibi te kale si
10: a wa ni number 49 Obade Shida Road ni part and part complex awa laarin Wema Bank Obade Shida ati yellow upstairs to nje Rika Beam to je former Laco e ti ri wa me
8: kila won kan mi te tun ni bayi
10: photocopier machine printers freezers
8: o wa dabi 70s dabi Shellerance Leko ni
10: e se yen nikan o gbogbo eni ti to le leti mo solar materials lati ori controller lati ori ion to je ti solar to tun do NEPA lati ori fluorescent light to ma ma lo ina kekere ele to wa yam lenu ju won lo foye bi ye gba mita elemi atun ni on lora generator nigba to je pe
8: to je pe owo ti o fira mita tabi ba na lori e tabi re po generator yo ju ilopo ilopo owo ti o fira solar
10: ele to wa je ba ma re pe ta ba tun wa lo ni freezer o wa o depend lori site freezer ye iyan to ba nlo freezer meji o le lo se ile ta gbe freezer kan e ri oni 1 million naira e ri oni 800,000 to ma gbe freezer yin even e ma ri oni 600,000 ta gbe freezer yin ta ba dodo wa a o so fun yin better te ba ni isu pelu solar yin e le kan si wa a wa ba yin wo a mo awon ko to ye ke se a tun ma se swapping and se upgrading elomi ti le ra solar kan tele to wa nlo ti o gbe gbe to ba pe wa a wo a ba upgrade a do wo kekere mo a fi gbe nla gbogbo ko tan soro e atori laptop atori solar atori phone even ta ba fe se repair phone yin laptops yin e ma bo to ara won ba yin se ni number 49 part and part complex to wa laarin wema bank branch ati rikabi mouse o je yellow upstairs obade sida
8: to koni ju bayi lo fun ti akoko ye to mogun olubumi lo ko temi e se people
11: Live is good on Adaba FM.
12: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباب Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada ko fun Olorun ba atoro ikere fun Anabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma ba ti o tun kadara ninu ola ninu anu e ti o tun ka ma pade lori eto yin eto wa eto alhidaya eleyi ti o nde si eti gbo wa latori ikanni adaba 88.9 FM. To kale si ilu ilaramokin ni akure oloyin ekun imi omo ya yin abu aiman ali asali na lo tun ti kale wayi na lo tun ti kale bayi wayi yo sile agodo lati mo tukun to yin eto ohun abelohun ba subhanahu wa ta'ala ogule ta tin wi lati iwase olohun ba ni fela ko fisiru mizanu asanati wa ati awa ti an wi ati awa ti an gbo birahmati Ya Rahama Rahimi Eyin lugbo ninu ile ni tesiwaju nipa alaye ti an se lo lori wipe

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Live it. My father.
2: Eddie A-B-A.
1: Eddie 9 Adaban.
3: Aroko Patunde o. Aroko Patunde o. Ise agbe nise ile wa. Aroko Patunde o. Ise agbe nise kan pataki adayeba toluwa ba fi jinke awo ma dari hun ole ole sise agbe o da mi loju akoni okunrin lo le megan o ya gbogbo agbe pata loro yi kan ogun atata ta pe ni over power lo nje bi defun koko obi ogede isu agbado kasu ewebe ati gbogbo nkan ogun pata ogun over power o ti wa kaakiri orile ede yi o tawon agbe nra ni witiwiti ile ise futus chemical affairs lo je alagbata kaakiri gbogbo Nigeria fun alaye lekunrere ori number yi ni e pe si 0

0: oga mi fajeli stewe rumindola alasha toludari fun toast modern farmer oba lagbe o leyin agbe package meji ti wa nle to legidi hehe lo ba tan oni bayi bayi ba se nsoro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijaba je bo ti won
0: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo ruki ta le ma pele ise fun toast modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale o to ni gbogbo kan public lo ni dede a o ko yi fun eyin agbe a me fokan bale ona bayo ti de ile ise fun toast modern farmer oba lagbe o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati ja ko lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo ya to fi da adota lori ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ta ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ra ogun kankan kun mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yan yan ji nla tan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero efipo lolokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulu e je ka se iran lowo fun awon agbe ile ise fun toast modern farmer oba lagbe ile ise tin ta grow mighty o fa power ri ati fo Star. Omi tete lo ro ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 oba lagbe agbe loba
2: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyi o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge network

a n kasara si yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de fe na se oko kupoju nkan to si wu mi nu ni mo nse ise oko taba yo wo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to gbo tejoba yato fun gbangba duru ku gba bo ri gbe ru were taba yo wa awon ko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese nbo lotu nbo losi ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu riatifu to nto bi nosu keta to gbe riatifu na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun losi to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyo ni rest of mind okan o ba

le o wa ma dan begure beri won mo bere pe kina asire wa e ase be yin o ba lowo lowo ni yawo eyan bu yan teyin o mo da lohun pada bo ba ti desapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyin agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko faaji si oto ni bi ta agbe ma nko wo lewe omo won si e ri pe won le omo omo agbe original won le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko koni galon epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo soku omo to ku ki won na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba do je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo fi e wa roko eroko e ke ma nda ko won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti agbe ba je ni ma mu agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe ki la nta le ise wa awon la nta grow mighty ofa power reactive green star ati keo gold plus awon la nta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke ma pe won na 07054514477 lekan si 07054514477 e pe number oga

0: la
1: agba lo amu tin da to lenu ibi
0: kikoko mo ri fogun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo logi ka mo lo file
1: kikoko mo digi
0: kikoko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun to modern farmer o ba lagbe dowopo
0: ni won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plus
0: ki bagija ki bara je
1: baba se nlo
0: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: babari oko to jina si eti odo
1: ini ogun ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati kukumba
1: gbogbo nkan ti abagbin ti oye atojo le baje la nlo ki ogo plus fun
0: ile se fun toast modern farmer oba lagbe
1: ini ta
0: 07054514477
1: agbe roko bodun de
2: oba lagbe agbe lo ya doju
3: Funtus modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alatileyin agbe
4: gbogbo oruki ta le ma pele ise funtus modern farmer
3: o ko lu ba mu lara mu
4: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese
3: to mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba
4: ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale
3: to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe
4: ame fokan bale ona bayo ti de
3: ile ise funtus modern farmer oba lagbe
4: o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
3: 50% discount
4: gbogbo ogun ti sagbe lore
3: tin jade ni ile ise wa
4: ida adota lati jako lori ikokan
3: edinwo yi si ti bere ni lọwọ lọwọ
4: fi da adota
3: lori ogun te ba tira
4: bi ideri e gangan
3: ni gbogbo ebun wa te mo je
4: ta ti bo ideri e le ti ri ebun
3: o wa ni ran ogun kankan kun mo je
4: ebun bi muto ayokele
3: okada to tun yanran yanran
4: ni jin la kan gbangba
3: ero amule tutu
4: lu fanu
3: moto blow
4: tin lo natin lo charge
3: ero efipo lolokun ojo kan
4: pelu plasma television
3: gbogbo eyin gbojumo lawujo otokulo
4: e ka se iranlowo fun awon agbe
3: ni se fun toast modern farmer oba lagbe
4: ni se tin ta grow mighty o fa power ati for
3: minister
4: oni tete lo ran ogun ko le bebun
3: 08062383886
4: le kan si
3: 08
4: 62383886
3: oba lag
5: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gia 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè mi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
6: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
5: Se mi o so fun e.
6: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
5: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
6: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada. Fun ekunrere iroyin ele kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba889.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana ni ele firin so wo si wa bakana ni darapo mo wa lori awon opo ayelujara wa gbogbo won ye www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at Adaba 889 FM lori Instagram at X wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa bakana ni ele firin so wo si wa ni newsroom at Adaba 889.fm. Iroyin te sewaju labala iroyin le okere wa fun ti asale toni Are Donald Trump lo ti kede bayi pe oro ijogun mi eleyi to n waye laarin orilede America ati orilede Iran lo pin ti de bayi latari bi orilede mejeji ti se nawo ija sira won lasiko ta wa yi of yojoro nede nibi ipade ti NATO eleyi to waye ni Turkey. Trump lo gbojo agan si isowodari awon ladari lorilede Iran to se lalaye pe on ko te si tan bayi lati le tundun adura lori bi nkan ti se lo papa julo bi nkan ti se lo laarin orilede mejeji lowo ta wa yi pelu bi nkan ti se lo bayi akolu tutun miran won lo tun waye to se lalaye pe won se ni won ti ni afojusun sun awon orilede Iran to lo bi 80 ni ye bayi leyin akolu kan le ti won se si opo epo ni ojo na Strait of Hormuz but le je pe awon toro kan lorilede Iran lo ti se lalaye pe won se ni won lowo ninu isele na Iran na lo wa face oro to se lalaye pe won se ni won ti ni afojusun bayi loju na ati le je kun se akolu si iko mogun orilede America ninu igbesan lasiko ta wa ni Bahrain to se lalaye pe igbese on lo tun se se ko da ibore bojo sile laarin awon orilede mejeji toro kan na labala iroyin awon amuludun wa fun ti asale toni ogbontarigi elere akorin takasufeni David Adeleke ti gbogbo eyan mo si Davido lo ti se lalaye pe ohun si ma duro digbe sinu ile ise orin nile yi botle je wi pe bi ohun ba se aseyori ninu ise eleyin to yan layo ogbontarigi ogdimi akorin ohun lo si lalaye pe ife eleyi to ni si oro orin kiko ni ko bere ni ko kere bo ti wule ko mo eleyi to mu ki ohun fi idi ara omule leka ile ise awon amuludun lorilede Nigeria Davido eni ti o ni iwe eri ni entori iwe eri leka oro idokowo ninu agbani to yan layo o se lalaye pe ohun ba ti le ise miran ti o ba se aseyori papa julo nidi ise orin lasiko ta wa yi labala iroyin re daraya wa fun tirole toni iko awon elere daraya lagbarin ere daraya elere sisa lorilede wa Nigeria ohun lo ti bale bage si Aberdeen ni ilu kan lorilede Scotland bayi saju idije ti Commonwealth eleyi ti o gberaso laipe laijina iroyin je ko ye ni wipe idije on ni o gberaso ni Glasgow to ba ti di ojo ketalelogun osu ta wa yi ti o se pari ni ojo keje osu kejo nibi awon elere idaraya orilede Nigeria yo ti se kopa ninu ere idaraya to nlo bi mewa ototo ninu idije naa balogun iko un iyen Folasade Oluwafemi Ayo lo se lalaye pe imurasile to gbangban to nti awon ere awon ti won fi gbaradi eleyi ti won ba ni agbegbe won lo je eleyi to wuni lori gba ogagba eleyi to nri si oro ere idaraya apapo lorilede Nigeria Bukola Olopade se lalaye pe ibudo igbaradi awon eyan un on lokun fun oniruru ohun ti won fi se igbaradi to je ti aye ode oni to se lalaye pe imurasile to lorin ohun lo ti wa nikale gbogbo awon orilede ti yo gba ipele keta si asekagba ninu idije fe yagba nla ye le to lo lowo bayi ni won ti foju won lede latari bi orilede Switzerland ti se yowo kilanko orilede Colombia lawo ni abalagoliwo mi gba si o ninu ifese won se leni 16 ele ti won gba gbeyin Switzerland o ti yan si ipo ile to kan bayi leyin igba to ti fi aje orilede Colombia labalagolengo mi gba si o pelu ami ayu 4-3 abajade on lo mu ki gbogbo awon orilede mejo to ku senu e ki won ma gbianju bayi lati ma eni ti o tun lo si ipele eto kangu si asekagba ninu idije na ipele eleyi to kangu si asekagba on to nti ipele keta si asekagba ati asekagba ni o tun ma waye ni sisentele ninu idije fe yagba nlaye eleyi to nlo lowo bakan na wayo iko egbe agbabolu Fulham lorilede England on lo ti kede akonimogba nigba kan re fun iko ti Real Madrid Alvaro Abeloa gege bi akonimogba re tutun omo odun 43 omo orilede Spain on lo towo bo iwe adehun olodun meta pelu pe egbe agbabolu ni London eleyi to ropo Marco Silva eleyi to fi iko egbe agbabolu nle leyin igba to ti mu ki ipo egbe agbawolu Fulham pari si ipo kokanla ni sa to koja lori akaso tabili dije ti English Premier League Abeola en to ti fi gba kan je adeyin mu fun orilede Spain ninu idije fe yagba nlaye todun 2010 ohun o ti se daada tori ti se gudugudu meje yaya mefa lagbarin idije ere bola lafesigba eleyi to di mu bayi mo ti wa kede afa Abeola gege bi akonimogba iko Fulham oni o ma ko ipo egbe agbabolu nje ninu awon ifese won se olokan ojo kan eleti ipo egbe agbabolu o gba ni sa to nbo ninu idije ti English Premier League ije ibi lauri ma lale toni lori iroyin asale wa Patience Olusegun lo lo turoyin Folajin Oyetayo lo mu wa se ti gbo yin ise wa oni dise lase dumare orun ayo lasun o oko kan la oji o daro
2: Mon gbadun adaba.
3: Gbogbo wa na gbadun adaba.
4: Lopo igba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto updates ni e ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
5: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
4: se mi o so fun e
5: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
4: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
5: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
6: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
7: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
6: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
6: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
7: Me and Maggi,
6: so good together.

0: permit ati ati rire ni eku ati la kire ni mo fe ke banki awon yokule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se fe mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi e se nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo man gbon gbogbo gba ro kero jise fo se o se amani e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tana mi ni mo nje won ni ogun ti o npo lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o if number wa gbe gbo pe mo mi na di pastor nu we di pastor o kere jise fo lo a gbe gbo pe die die e sa mi so te ba fe gbe gbo pe je ko roso mu eje ka ko resi ati ororo wa be lori oro ti mi da so si le le to kamilara mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gangogo gba
1: be
0: sir mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: be
0: ni pe se wa ri eni tinunu eni to ri n fo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network ko da o se ri ti o ma ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma tori pe adi en ti sukun iye iye bo seri aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan ta ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te ma ma top gear ma ma ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se nikan kan to koja lo na o ni to le se fun ren e ja ma ba ti NRI e lo ni ajo kan lai pe yin
1: bedi sir
0: bo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede e ni Tanzania a lo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo beyen wa ninu o wa ninu Tanzania ati Dansala gbogbo beyen la de a go plane a kogojo mi a wo train
0: ibo la be eni daruko bi kan si Zanzibar bi
1: it is Zanzibar
0: ah mo mo be ma ninu Google na mo be la le bien comme le
1: mien et I be about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: ibo la mi mo pe Africa awon look at to change this ah olorun ku
0: so wa ra ile na bi eh
1: na na ni
0: NRI lo pe lo
1: jo be won ni ka wa la tu ti wa wo bi iye si o wa si ile se NRI Professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ati ka ti fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun ri wa ni o oju ti ka mo bi pe earth is wet sir
0: iwulo iwulo ri ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gbata di ohun ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: ah mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olorun to ti package mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approval and after ki combine so ati wa ta ma gbo tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara padaru ko awa isan won wa bi gba ko lagbara we yen debi pe iroyin ta gbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbeto yi oda enti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 number mi lele 08033842322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI kan send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to ande pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to ba si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni e lo si Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni pinle Ondo enti e wa ni Ore Eba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu Complex ni Okitupa Road ni lu ore. Enti ewa ni ipinle Oyo. Eba me lo si Adebayo Shopping Complex opposite Polaris Bank. Lona Manhattan Adex.
1: Adex bus stop.
0: Bus stop.
1: Lona Manhattan.
0: Ni Woro ni Badan. To ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan. E lo si Olorun wa Complex. Alekuso ni bere ni Badan. Eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka Complex. Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti ewa ni agbegbe ikirun agunbe e lo si iso isu area okeba ni ikirun yin ki wa ni lesa I ma lo sona Cornerstone Complex Complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo ni lesa to ba ti je pe o fe daru ma loju number meji ti wa pe lele 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 85 0

0: iléeṣẹ́ naira wa distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko je pe every street ni distributor naira ma wa ni bi naira to fe ka je distributor won fe ko je pe naira ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay
0: every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti beta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma n pare be na naira same wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi naira
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe seri to wa je pe ogun ti e kan fe nunta egba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se rawon pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni mireku awon kan da wa to je pe 80% mireku na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni ida na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won da ruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe njo teyin o ba to ri ba ituro ofe ni ayewo yen egboge naira yen to ma sayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se wa ba padin pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pe si ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe bo mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa won eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won loan ki akia
2: better
0: ni ese kese ba eyan bi fit le pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: wa kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ju 080 33 84 2322 080 33 84 2322 O le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je ko kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e
0: barika lati ni se
2: na e ba se fi 10,000 lo so se ni pari odun ni to ma je o
0: ni to ma je
2: ya to se to nse minimum to dai to le ri gba ni NRI as an agent ni e
0: minimum
2: na je ki to fokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere joseph NRI ton pologo e si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri gboro tan ma n bere lift mo ni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very sir
2: ile se NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
2: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe en bo so mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma bere pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan ni
0: mo se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de la nkan se mo tu mi ni so ju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la ni so lori ategun
0: so be gbalagbo ni to le
2: tagbala baba mu ku mo a to sile osan gangan osan lagbalagba n se gbon se sarin ta o ba de am fe mo juma ni ko orukan jo ani ta ta ifo mo ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: ti e ba si pe ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kasile se wa sugar apoju re ko da lara
2: order ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 number milele 080 33 84 2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Okeagbe Lerama Palace roundabout Okeagbe ni ipinle Ondo to a de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti mari NRI complex to a si je pe enti e wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
2: Lona Manhattan ni wo road ni Ibadan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Ibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Ibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu Nilesa to ba ti je po fe daru me loju number meji to wa pe lele 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 yato si pe NRI Ogun won Olorun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro le du youth wa kakaka e di kan ma fese gba igboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo yebiye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga won online de bi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari wi pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je wi pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo Olorun laarin isube fasodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awu bi eko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no press ni je yan lawujo
2: ise le mo ti akoko ero pe ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be eya ni pe Olorun kere ojo se lo ba hun oluwo oja e je ka ma send nkan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: Yusuf, Joseph, Yusuf, emi nisin in to je kimi koko darapo nena o ni se kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gogo odun iyan le ma la kojo
2: igba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se nena rai
1: to wo wa nbe
2: e tun lowo
1: baba owo school fees awon momo ile mo fun school da rara jeri ogun nena ko se ah le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nena rai won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma logun ena
2: that is you sir e ma lo e ma lo mi pe lo mi mo mi o pe lo mi mi ni pe lo wo 0915754930 0915754930 tabi 0902912852 e mu mi gba yi ni bi se eh mi ni tan yi emi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni pe ah emi na eh ba se olohun to juwe ona fun yin kuni si lona
0: tamita
2: eyin eyan na ti eh alera ku die ka to fun igmare to lojo ni afun ni alafia
0: abi sa
2: e mo na gbara e mo na gboro yato si pe o nwa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi e mo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir lobby olotu in to dojo mi den ni pe ebi we igbogi yen mo mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o lo je ki o pe ah won lo nde se gbogbo ba se lo gba na
2: oda 0915754930 0915754930 tabi 0902912852 0902912852 tabi ke te atejise si number mi ma forward yes si Pastor Solomon 0833842322 0833842322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera logun oro eh alafia eh olo ma je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tin damu isona ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: kojo olukodo
1: ise owo awon ara bi tin somo ologo domo olofori
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba ala no spiritual
0: okunrin dandan
1: eyike iya isara
0: ko sese bere tabi olojo pipe
1: promise and faith
0: asiri bibo
1: iyonu ebe awon agba
0: baba ala nu kaju e
1: iyonu agba
0: ko senti o ye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: o lo fun interview
1: iyonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo tun
0: tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
1: atude asina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba ala anu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday ni lu akure
0: in la fe junction
1: so folo kada pe
0: ile baba ala anu
1: ide mango loki ogba lo nlo
0: saturday and sunday
1: ele ri baba ala anu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: ojo
0: monday and tuesday
1: ele ri baba ala anu
0: ni bakusa street
1: opposite ile ya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 0063970829
2: eyi ni lati so feyin ti en gba ilu meta pere le ti le ri office baba lanu alaji agba yato sawon ilu meta ta ta ba re ni to so fun yin wi pe alaji agba baba lanu nbe nbe kan o nbe ni gba nbe lawo irolobade ilu akoko ni ilu akure ojo wednesday thursday friday si le ri won lakure oloye mekun ibi kibi te ba gba wo ilu akure ebere lafe junction lati lafe junction yi e ba won lokada to wa lafe junction e ba won soro wipe ki won o gbe yin doke ogba ni di mango lodo alhaji agba baba laanu dodo lo san o so lagbara lodo mare ilu keje ni ilu ore ni pinle ondo ebere ile iya bakusa to wa ladugbo bakusa ni ilu ore ojo monday atojo tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo nilu ore ibele si ti ri baba laanu nilu ore o e mo gbagbe ilu kan to ku nilu owo nipinle ondo saturday atojo sunday njo meje ijeun le ri won nilu owo ni na god plaza ni doju ko ile itura lafia hotel ku pe meje te ba ti debe abusebose ere lati akure te delu ore ore to fi delu owo ko sibi ti owo ja baba laanu ode nipinle ondo number kan soso si lowo odo alhaji awon oni pa ti o gbe o owo baba laanu funra won alhaji agba owo ni o bo se fun ko yowo te ba fe bere aye oni se wa se bala se bolo e pe alhaji agba baba laanu lori number yi 08063 970829 08063 970829 won pikini kan ni iyonu agbalo mo ni awon alaye kan keke lori re iyonu agbalo ti mo n salaye npa re o ni o fun gbogbo eyin te ba fe wa si agbala ile ise baba laanu alhaji agba kan se iyonu agbalo kan ti wa nile fun yin baba ti n ji taba n sun eje a ma gbadura kọlọ mọ jẹ kori olori ki won gba se wa se odigba ti eyan ba ni soro ko to ni iyonu agbalu yi lọwọ won salaye ti o gun mọ lori re tori awon aye te ri won ofe ka reru ka so afori eni aye ofe ka sise ka jere nbe aye o si fe ka kole bi pe ka sin kokoro ko ni aye omo fe ka lomo laye leyin igbeyawo opolopo ni woju omo aye ofe ki ara moto won o ti e fe ka ni promotion lenu ise bi pe ka wa run akikan ni e wa ri gbogbo nta nla akọja nile duniya yi gan mo fe so fun yin pe nje e mo wipe eyan nilo eyonu agbalo kini won pe leyonu gan fun ara re kin kon salaye nipa eyonu fun yin eni tolorun ba yonu si ona re o giya ohun gbogbo to ba si dawole yo mo lo siwaju ni ko ni wa seyin e ba n gbọ wipe enikan n lo enikan n ta o se ta enikan n lo ọnkan won silẹko eyonu aye n lori gba eyan ba si ri iyonu ọlọrun ko yato si taye ọkan naa ni aye ani kari ile aye kari gbe ta ba n be loke rope kari duniya yi ka ilogba re ìdíni ti alhaji àgbà baba aláàánú tí wọn fi gbé àkànṣe ètò kan kalẹ fáwọn tó bá wá sí ọfíìsì wọn. Ìletò ọ̀hún kí ló sì dálé lórí àkọléwọlé afẹ́tọ̀ náà ni ẹ̀yọ́nú àgbàló. Wọ́n ní agbélu àgàló àgàló gàràgà kò jẹ́ ká mọ bí ayé ń rè. Ọ̀rọ̀ ìyọ́nú àgbàló yìí ń ṣe ló dàbí iléeṣẹ́ àbáwọn iléeṣẹ́ awakọ̀ tí wọ́n ń ṣe ìṣọ́ránsì ni. Bí wọ́n bá ní iléeṣẹ́ wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀ nítorí pé njọ́ tí irú ọkọ̀ yìí tọ́ba lásídẹ̀ǹsì bó sì jẹ́ wípé iléeṣẹ́ ló pàdánù nǹkan kan wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀.

0: jalu
1: ni lodebari la gbagbe mi fi bo se ti si sugbon aanu wari o wa deni ti n ba oba jeun olorun fe fi aanu wa wa na ri o si fe fi aanu ba wa lo ninu osu keje ta wa yi bi o ti ri gan niyan e ma je adake adua olorun o si siju aanu o wa to mo ki gbogbo eyin ololufe ikan yi ati eyin ololufe eto owo nla kabo si ori eto yi fun ti asale yi eto yi oni ijo apostle ti christi CAC Babylonland prayer ministry suni gbowe tolorun ti ma nlo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla fun wa losose ton eto to ni o tun lagbara pupo o olorun o si ba ye wa pade matthew adekunle olaleji yin na ni o ore yin ololufe yin te npe ni ododo oya eja koja sodi keji lohun kin sile kun fun baba bi an ba ti wonu le gbon sa fe wa eto bere niyan.

0: adupe baba prophet michael lu adegoke baba olowo nla baba ti wa ninu le igbon so afefe nbi baba ah ka ma fi ope ati eye ka ma fi fun olorun ba ti nwole sori eto yi
1: mo fi ope fun olorun orun mo fi iyin fun oba awon oba ati oluwa awon oluwa mo fi ogo fun olorun apostle ayo baba lola to ngbenu ipe yi po ngan agbara
0: adupe
1: o ki gbogbo eniyan ku ile e ku eti gbo eto yi gege bi asa ododo loruko jesu eti yin oni gbo ibi
0: amen
1: e je agbadura gbogbo ile oruko jesu
0: amen
1: olorun ayira ya dupe lowo re a fi yin fun oruko re a gbe oga lopo lopo fun ti o je ninu aye wa a fi ogo fun oruko re fun si agbara re ninu aye wa a fi yin fun lopo lopo bi o ti mu wa tesi waju o se olorun emi mimo oluwa gba ope wa
0: amen
1: olorun gba yin wa
0: amen
1: ope ati yin wa je ko se itewogba
0: amen
1: oko ni fun oruko re oluwa
0: hallelujah
1: oko ni fun oruko re oluwa
0: hallelujah
1: ati ntesi waju lori eto yi loni oluwa na wa agbara
0: amen
1: oluwa jeri ara re
0: amen
1: oko ni fun oruko re gbogbo ti ta jo gbadura gbogbo okan ti o gbo oro olorun loni e oni gbo agbonu
0: amen
1: ti o tin darapo mo wa lori eto yi o ri owo agbara olorun
0: amen
1: owo nla olorun yo yanju oro re o oko ni fun oruko oluwa
0: hallelujah
1: oruko jesu oluwa wa
0: amen
1: ododo
0: baba
1: mo fi ogo fun olorun pupo pupo
0: adupe o adupe o adupe pupo
1: oluwa seun oluwa seun eh mi a ma wi pe olorun ni nbe ti awa wa oni fun wa ni ohun oni fun wa ni itoni
0: baba ti nlanu ohun ni nkun
1: be ni o na ni ndari wa idi niyan to fi je pe gbogbo adua temi ba ma pe
0: yo
1: jade lati nu oro olorun ori pe idari emi mimo fi n pe adua itoni emi nisi ndari mi lati waasu

0: ni emi na ri ra niwaju Olorun emi so wipe ko si nti Adegoke mo nipa e o be ni Olorun ni orisun ise iyanu gbogbo to sele nipade olowo nla ki se fun ogo eniyan sugbon fun ogo Olorun egbo oni mo sise nitori oruko mi ko mo ba di soro odisi laarin awon kefiri nti beli so niyan ninu we sikel so tori oruko Oluwa lo fi sise be ni ki a le yin oruko re logo lo fi sise se mo pe ni John chapter 2 nigba ti Jesu to mu wine wa nibi asegbeyawo oni akose ise ami yi ni Jesu se ni Cana ti Galilee o si fi ogo re han yes in to Olorun fi se yanu lolowo nla tawon yan fi jeri lanla te nguro yen tawon yan fi jeri lanla ti won so yen ododo lati fi ogo Olorun han ni ise fun enikeni so ise yanu tin se re lolowo nla owo Olorun lo sise agbara re lo sise emi kan je switch ibi ta le te ti na file tan ododo ba ran gbogbo eniyan ti won je ka pade lola ka wa gba gba yori adua ki ogun ti o je kokan wa onisimi ki o se patapata ki a bori ogun ka si leke ota
1: ago meje laaro na si ni pade adua o bere lola
0: be ni ododo ago meje si ago mokanla yen na ni o yi pada ago meje si ago mokanla yen na la n pade papo ko yi pada
1: baba pepe anu ta ti n gbadura bere fun anu nko
0: anu ti do so se
1: a tun si ile baba
0: olo ti do so se pepe anu yo wa ni si sile lalafo ago meje si ago mejo gbogbo eniyan ti ba n gbo mi bayi adura lori omo ni o akanse ni adura yen o se mo pe mo so ni jejo mo ni a ma pade fun wakati kan ni pepe anu nibi ti a o ti na awuran awon omo asoke ta mo ke Oluwa saanu omo mi
1: baba adura abiamo ko si se fi sere fun gbogbo abiamo o
0: be ni ododo emi gan ti wa lakure bayi bayi bayi bayi bi mo tin soro lowo lowo yi mo ti wa ni akure bayi ti n ba ti dide kuya nile se radio yi nse ni ma balẹ si pepe anu ti ma mo gbadura nbe ago meje ni ago meje ni ago meje ni gbogbo awon abiamo tooto ni won ti gbo ngba ti mo se fi lo ni jejo ki won o tete de ago meje si ago mejo yen la fi sise lori awon omo wa Oluwa lo palase pe ose meta ni a o fi duro ni pepe anu a fi mo wa oju Olorun fun awon omo wa ogun ba nja ninu aye omo iya e nisimi baba e nisimi bobo ba to roko ti oroko fe okan iya e nisimi okan baba e nisimi omo to kawe ti orise okan obi o le nisimi eto lo lo oyinbo ti o ti ri we gbelugba okan obi o le nisimi ododo
1: baba
0: adura yen wonu ara won ni ago meje ni pepe anu si ago mejo ta ba ti mi owo Olorun ta ba ti faraya niwaju re ta ba ti gbo soke nile Olorun ta ba ti bere iyanu ninu aye awon omo wa a wa pada si gbangado olowo la ipade adura wa bere gbogbogun ti o je kokan wa onisimi Oluwa ko fa won tun ti gbogbo adura yen bi o si lo lola
1: baba bi n ba gbo iye dada a je pe adura tola yo pin si pa meji niyan
0: be ni be ni be ni yo se isi meji abala kan e o wa fun awon abiamo tooto to fe fi adura ara igba pada fun awon omo won awon ya ti de lago meje ni pepe anu a ti sun ara adura iyen di ago mejo program gan wa bere lati ago mejo si ago mokanla
1: baba koko adura ta se sele lori lola won e o ma lagbara po kile nte le so fun gbogbo awon eyan ti won gbo wa bayi
0: kan ti mo kan le so ni pe gbogbo eti to n gbo mi ya mo tori en to Olorun fi mo pe adura mo so tele aye oni gbo mo pa lowo re mo so tele abi amo tooto aye oni gba omo re bo mole ani mo so tele o ni fi banu je fa foto omo re ya ogun dake mo sunkun mo ti n pe awon to ku osanjo fun o loruko Jesu ko ni de ba o ani ko ni wole e ese asofo ese ibanikedun ibanidaro fun ibanuje loruko Jesu ko ni wole enikeni wa ododo to se pataki julo ni ki en tin gbo mi ko so fun en ti o gbo nkan to se pataki julo ni pe ki en tin gbo mi ko dide puya laaro ola ni ago meje si ago mokanla o jajo wa gbadura ni ipade adura olowo nla ni olowo nla prayer program ibe ko ti e ni si rara bokada lo ba gbe o bi taxi lo ba wo o o gbe moto ara re sa ti so pe o n lo si program olowo nla ondoro lo wa opposite second gate ni Army Barracks ni Ondo Road ni be na lo wa
1: ifegbe kegbe pelu ogba mechanic village ti joba so yen gangan o na ni ibe ni pade adua yen ti n waye o be lori ile majemu adua on wa
0: o ose ododo awa ati mechanic village ogba ti won pe ni mechanic village yen awa ati ogba mechanic village la jojo see at the same fence I just see at the same fence o ba ti de mechanic village yen o ti de bi pade adua o ti e ti ma ri awon eyan to won gere gere o ti ma ri awon eyan to roketi keti o ti ma gbo ariwo adua ti awon eyan ba olorun soro ti tete de se pataki o se pataki ba pa julo ninu special program ta bere fun awon omo wa lola si tete de se pataki fabiamo to to abiamo lokunrin abiamo lobirin eja tuyaya ko tuyaya ka sare wa gbadua pa se re ti pa sobu re de ja jo wa gbadua laaro la 7 to 11 11 asiti pari loruko oluwa o ri idanadua
1: amen baba bakan na moto ofe nko awon eyan ko dawo duro
0: moto ofe wa fun gbogbo eniyan ti ba nbo
1: ododo baba
0: ba mi so ojuko ti awon eyan o ti wo moto ba mi so fun won
1: oda ni papapa gbogbo eyin te ba nbo latona oke aro abiodun bus stop leti lanfani ati wo bus nibi kojina se bi ile epo nipco ti o jina si area and the event center ni abiodun bus stop Okearo Idanre Road ibe ni moto wa lola ni waju ile ijosin wa niyan CAC Biola Land Prayer Ministry Miracle Assembly moto wa nbe eyin te ba nbo latona oja ni be Castle Junction yen ni moto duro si sugbon ona ti won se lowo yen yen sa wo agbegbe ibe yen wa si bi old garage yen e lanfani ati ri bus wo nbe wo boss ni to si old garage boss wo nbe laaro la bakan na ni oloko ni futa bus stop to wa ni oloko moto boss o tun ma kwa won eyan nbe bo ti je ni baba counseling o tun wa lola leyin pade adua bi baba
0: o be ni a lori ofe counseling leyin ta ba pari
1: oda baba awon eyan ti o fe ri yin fun itoni ati igbani ni ajo mo po seyin nikan na le joko te mo ri awon eyan fun counseling
0: emi nikan ko no
1: to
0: rara emi nikan ko emi ati gbogbo awon ran si olorun a don ka ki fun program gbogbo wa na la o jo se counseling eja lo nu adua
1: ododo
0: baba eja tete lo nu adua
1: oda ko to di pe a wo nu adua lo eja da to mi ka gbo la to di keji lo ta ba ti pada de a n wonu adua lo niyan o
2: mi ni ko pada ko to ta yo dadi si ko pada o de ba
3: ofe wa ko de to nku hunu hunu je ro mi ni so ti gbo ni pe ni gbogbo aro ojo thursday lo so fe olorun mu o mo n lo lati fi fe re han sa wa ida eyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma waye ta si ti ma n sise lori awon koko adura lorisirisi lati doju ko ogun tin fa ibanuje atai ni fokan bale fomo ida eyan lori ile majemu adura olowo nla Prayer Grand, Towa Legbe Mechanic Village, Second Gate, Ami Barracks, Ondo Road, Niluakure.

0: o ta kojo lu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lofoni
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itusile
1: le lowo
0: alhaji agba baba la no spiritual
1: okunrin dan dan
0: eyike iya isara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: promise and faith
1: ashiri bibo
0: eyonu ebi awon agba
1: baba la nu kaju e
0: eyonu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloselu
1: n lo fun interview
0: eyonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: yo
1: tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday nilu akure
1: nla fe junction
0: so folo kada pe
1: ile baba laanu
0: idi mango loki ogba lo nlo
1: saturday and sunday
0: le ri baba laanu
1: nina god plaza opposite alafia hotel
0: ojo
1: monday and tuesday
0: le ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile iya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829.
2: Mo kin e kaabo pada wa.